xëcc ci nit ñi ñuy organiser ay sabar, fexel ba organiser xëcc ci nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër, fexel ba xëcc ci leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi. Waaw, lu tax? Ngir rek iblis mën a am mbooloo moo xamante ni dana leen yóbbu tabaarakallahu fële ci safaraw jahannama, te moo di kër gu bon nga koy xaar. Léeg-léeg sax ngeen gis ay nit ñoo xamante ni dañu demoon ca shoba, yàlla dogal ndogal am fa, accident am fa, wala leneen am fa, ñu génnee fa àdduna, yàlla dogal ñu dee fa. Waaw waaw, ñooñu dee nag ci daje boo xamante ni musique kese la, te ñu wax ne musique moom moo di filitu cheytaane. Waaw, musique moo di filitu cheytaane. Ñooñu nga xamante ni dee neen ca musique ba, ah xanaa ñu ñaanal leen rek comme ay jullit leen. Waaw, wante daal doy na waar, ndax yàlla moo wax cheytaane ne ko xëcc ci leen ci musique. Wajlib alayhim bi xaylika wa rijlika, mu ne ko xëcc ci leen itam ba foo nekk ñu fekk la fa ak seeni fas. Léegi nag fas amul, ñu fekk la fa ak seeni oto, fekk la fa itam ak seeni tànk. Gis nga, da nga gis koo xam ne jege jàkka ji jege na ko lool ci koñam, nekk ci wetu këram, du dem ci jàkk ji mukk. Waaw, wante tey ji suñ ne soirée am na, wala benn concert am na ca estate Ibamar Diop, su fekkoon mu dëkk ca biir géeja waay itam dana jël oto dem. Da ngay gis ñoo xamante ni danañu jël seeni tànk dox ba àgg foofu. Waaw, suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël oto dem, da nga gis itam ñu dox ak seen tànk dem. Moo tax yàlla ne ko wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika, yàlla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad, mu ne ko duggal ci seeni alal. Waaw, fexeel ba seeni alal nekk alal joo xamante ni du alal ju lew. Waaw, ñii di GP bi, ñii di lekk riba, commerçants yi di nax nit ñi, duñ leen jaay na ko yàlla bëggee, di toj seen bopp yi, diw di jaar naa ci koom. Yooyu yëpp yàlla wax na ko iblis ne ko wa sharikhum fil amwal, duggal ci seen alal yi, fexeel ba ñuy dundi riba, fexeel itam ba ñuy sàcc alal yi, di agressé nit ñi, di jël seeni alal def ko. Wa sharikhum fil amwali wal awladi, duggal sax ci seeni doom, fexeel ba dugg ci sëy yi. Waaw, fexe ba sëy bu sell boo xamante ni mag ñaa ko façon. Waaw, iblis ñëw di dugg ci sëy ba ba ñetti fase am ci, te nit ki su xasee fase soxnaam ñetti fase baada zaw ji rek mooy tax mu dagan ko. Waaw, fokk jëneen jëkkër takk ko, su ko takkee joteeg moom jote gu wér. Su sëy ba tasee nag mu jëkkër ju njëkk ja mën na koo jëlaat, mais la tànk loolu amul jëkkër ju njëkk ja waru koo jëlaat. Waaw, nga gis fi ñuy négocier nag ci baada zaw ji. Waaw, da nga ci gis koo xamante ni sax danaan sama jëkkër fasewuma. Waaw, moom jëkkër ji itam naan fasewuma ko woon, te mu leer ko ne fase na ko. Bu xoolee digganteem ak yàlla, leer na ko ne fase na ko, fase ma tàbbi na, fase na ko ñetti fase. Waaw, bu ko defee nag nafiq yeeg mbokk yu ñeme yàlla ya daa di dem nag seeti sëriñ boo xamante ni ragalul yàlla, rafetalal ko wax ja, moom itam gëstuwul na mu war a gëstoo, tëb-tëb rek ne ah dagan na, mën naa delluwaat. Ñu delluwaat di sëy, doom yi ci juddoo yépp ay doomi njaalo la. Sëy yi ñu sëy lañu sëy ci kii ba yépp njaalo la, yàlla considéré tu ko sëy bu wér. Waaw, kon wa sharikhum fil amwali wal awlad, yàlla ne cheytaane kon waiduhum wa ma yaiduhum cheytaanu illa gurura, yàlla ne ko kon nag dee leen dig di leen nax ne leen daal dekki amul, ëllëg yowmal xiyaam amul. Waaw, am na ñoo xamante ni gëmuñu ne ëllëg dana am. Waaw, moo tax lu leen neex la ñuy def, jàpp ñu ne ëllëg yàlla dana rek les jaam yi, kenn ku ci nekk la nga defoon ci tooñ mu ne la mu ngi nii. Waaw, la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi nii. Wa man yaamal misqaala daratin xayran yara wa man yaamal misqaala daratin sharran yara. Waaw, gëmuñu ne ëllëg nit ñi danañu jaaxle ci ni leen yàlla di présenté seeni jëf,

0: ngi mel ni kon ñu ngi lay gagner kon nak lolu day wone ni seen diine fofu xawna fa am ak manki manki go xamanteni mbax gi ñu gis mo leen ko tek kon li yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni naqisatu aqdin wa din ñu wagne ku leen ci walu xel ndax matul nam wara maté seen diine itam matul nam wara maté ben bu ci nek momit sallallahu alayhi wasallam la yel nako bimu waxe nak jigen ñi dañ ne ko wax nga deug yow sox yow sang bi mune kon nak lele motax seen diine wagneeku lele itam motax seen xel wagneeku ñu ne itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ñatt yi nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñett wër pour lap lu biram ñett wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natu na ci jigen ñi waye du natu itam ci goor ni japp idda bokku na ci natu yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñu ne itam bokku na ci natu yi daraja ji nga xamanteni yalla jox na ko goor ñi te jox ko jigen ñi ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa goor ñi ñoom ñoo yilif jigen ñi kon kiliftef ci biir kër goor ko moom jigen moomako jigen warul yilif kër ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkkër moom ko ci kaw ba ci suuf te moom nga tegloo ko ci ay taranga yoo koy defal tegloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk mu ko yeyoo kon nag nattu la ci jigéen ñi góor ñi yilif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci nattu yi baatu passé bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëyee metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw bu ñu ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk

waaw ci la yonent yalla daoud ak souleyman feñe kon yonent yu bari feñnen ci walu gog waye nak ismaeil ma fete won makka dafa epple ishaq daraja ju bari ndax leruk sayyiduna muhammad mo topon cyallale gog ba mu joge ci ibrahima rek dafa dem ci ismaeil ba mu joge ci ismaeil nak ci la top nak tabarakallah arabiy ba sayyiduna muhammad feñ motax e israeil mom nga xamanteni modon yaqub ay setam ñoo di jifi ñom la yalla di wax ne nañu fatiliku xewalu yalla gi mu def ci ñom ndax daf leen jox ngeenel yu reey ci ko nit ñi muni ya bani israeil dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin mumeni lutax ibrahima am may gu reey gi nga xamne amna ko ndax daf ci mbaxu yalla rek wala mbaxu yalla gu natou lal ñu ne mbaxu yalla gu natou lal ndax yalla bala boof ci barab da fay fak ba nopi motax nitu yalla yu bari seen dundu nek dundu choono ak naqar muñ gën ko muñ tax yalla yokku seené grat nitu yalla yu bari ndax yalla bala boof ci barab da fay fak te fak ba nak day metti motax mu natou yonent yu bari natou nitu yalla yu bari ndax way kat ba dafa wax ni waqtu shawaibi shayyab wad-dahru bin-nas khullab indana yawman li shakhsin fa fi ghadin yataqallab wasbir idha ma adra bika al-khutub wa allab fama 'ala at-tibri 'arun fin-nar hina yuqallab ni wurs bala mana jek ci batu jigen batu jongama fokk ñu duggal ko ci tal lakku ko toggu ko lak ga metina suñu ko lakke ba segg la ca bokul itam dañen ko tek ci deg buñ ko tege ci deg dañen ko door ay marto suñu ko doré ay marto ba nopi dañen ko jam ay pontu daggaté ko tabarakallah sebej ko defar ko ba mu soga rafet nak mana jek ci losu jigen xolal wurus lu jitu muy jek ci losu jigen fa mu jaar kon nak yow nit ki so beugé jek ci mayu yalla jek ci xewalam fokk nga nangu ay natom ni wurus nango natu teug ba meuna jek ci losu jongama lolo tax yalla ni ibrahima natuna ko waye bama ko natto gisna ni muñna lolo tax nak ma def ko mudi roy way yalla wax ni wa idha tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin yalla ne yonenti bi fatilikul ba man natto ba sa borom natto ibrahima ci ay baat yu nga xamne baatu sharia la dafa lambo ay ndigal ak téré nena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal baat yoyu matal gu rafet nena lolo taxone ma am contente ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi waye itam grade bobu mako takal taxone na mu yene ko njabotam wax mané yalla wa min dhurriyyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu 'ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak sama mbax mudi imama gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox bi yefer duma ko jox kuy bokale ku bax rek kuy wula koy jox

bon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni ma la def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolu bindu bu reey la buy wone ne yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gaño yalla bokut ak kenn yalla dal jikko la xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekkon ak mom yep matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahima ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nañu ko ci ñu ni jeli nañ ci Ma'mar mu jeli ci Tawuf mu jeli ci bayam jeli ci Abdullah ibn Abbas muni li yalla wax ni natuna Ibrahim ci ay bat neena bat yoyu batul lab rek la at-tahara la

0: Imam Ibrahim wax len ne serigne bi ñu wax Mahmad jele na ci Tawus jele na ci Ibn Tawus jele ci bayam jele ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ne fukk la juroom yi ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas musaq bu kula gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo digal xandiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign ji set say bañ di set sa gemign bañ am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njapp dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi diko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum ngagn doko peñe doko topoto yonenti bi neena inittaqa sha'ran fakrimhu sulla yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ci gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallah mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dañuy fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ji jot ba gëna nu julit bi dag ay wéem waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën di ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf su imam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci ñi ko yàlla nattoowoon ba ca topp itam moo di natful ipp moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyiko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animiste len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bu am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ne Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubé la ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi nene nitam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinj ben baat buy wané ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolou itam natou la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natou yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kepp kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamukatu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko dedet mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko ku man ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jogé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yàpp mu reer ba suur mu jox ko njar mu naan ba manji mu dugal ko ci neeg jox ko mbàjj ni ko sàngul ba heure bu la neexee nga dem mu gis bi itam jaaxle ci ñaari xaal yi xaal bu njëkk ba ak xaal bi wuute na waaye suñu maam Ibrahim daf ko wax ne ko caraanga gii ma la defal yow taxuloo yàlla ma yedd nee na bi mu la bindeeg léegi dund nga lu tolloog ñeen fukki at te ñeen fukki at yi nga dund yëpp da nga ko cee mooy di bokkaale rek te moom nga tooñ te taxul mu wàññi sa wërsëg taxul mu rey la moom la koy jox na mu ware kon nag segam moom moo muñe noonu di xaar ëllëg rawatina man mi nga xamante ni ab jaam kott laa dañ maa wooteloo rek mooma digal ne naa ñëw woola taral la ndax taral gan yéefi rek jullita ci yam loolu moo tax ma woola pour taral la waa ji ne ko yàlla moo la sant loolu mu ne ko sa yàlla ji xam na bay xam at yi ma am mu ne ko kon nag ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah maa ngi seede ne amul benn bur bu dul yàlla te yow kat yonentub yàlla nga kon bokkoon na ci ko yàlla nattoo moom suñu maam Ibrahim teral gan ak mun ca lam koy defal bokk na itam ca yam ko nattoo mooy lam ko rayloo doom ja te doom ji dogitu xol yooyu yépp suñu maam Ibrahima yàlla nattoo na ko mu muñ ko def ko moo tax yàlla ne ko aslim yàlla ne ko jébbalul Ibrahima gannaaw ba mu ko nattoo ba xam pas-pasam mu ne ko jébbalul qaala Ibrahima ne ko aslamtu li rabbil aalamin man kat du nga jébbalu pour kenn dangay jébbalu rek ngir yàlla mi nga xam ne moo sàkk mi ndéefi kon tabaarakallah mbokk yi góor gu baax gàngoog góor gu tedd gàngoog Ibrahima xalilullah yàlla nañu yàlla taas ci barkeem tabaarakallah mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moo desoon ci histoiram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di baluwaax ñëpp seen xarit seen soppee Cheikh Ahmed Tidiane ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Ahmed Samb ci seen émission Kalimatul Haq ñu gërëm.
1: bismillahirrahmanirrahim alxaqah malxaqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية

alquran ci bopam moñu net iswaru yenenti yalla yusuf alayhi salam nekk deku ci metti leen bu ñu ci ay mu nekk leen bo xamanteni kepp kuy baam xel da nga ci waru ndax alquran dañu di wax ni netti bi may netti yenn iswaru ci biir alquran du sawar lam ni rek motax wala am jot motax yalla diko netti waye daf ci am ak waru bo xamanteni borom xel yi dañ ko di waro ci iswaru yoyu ni alquran wax

Bunu yalla tudde ni islam yonent yalla yusuf tudde ni ko ahsan al qisas manam iswar bu rafet bok na ci iswar yi bi rafet ni iswar yonent yalla yusuf ni lutax yalla tudde ko ahsan al qisas lutax mu tudde ko iswar bi gëna rafet ci iswar yi dañ ko ni iswar yi ci bir al qur'an yeb rafet na ci waye iswar yonent yalla yusuf mom tam dafa rafet lol ñu ko tax yalla tudde ko ahsan al qisas li husni mujazati yusuf ikhwatahu wa sabrihi ala adahum wa kalamihi fi al afwi ankum حيث قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم ñu tax yalla tudde iswar bi iswar bu rafet nena ndax yusuf ci bopam daf ci jëflante ak ay mbokam jëflante bu rafet.

nga am abonnir ci walu l'islam postal fokk rek ci sa ci ngone ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jamm yalla bi ñu ñi ñu fokk ñu fokk ñu di ko taccu di ko wayal ba mu ci tan da di ñew ne leen waro ndax ñeen ñi ngeen di foye su ngeen ci ni ci Allah bi ñu ni ko waaw ñu ni man dal dama ko ñu

ñun te sunu bu ma sa nam na meram du dal bukk lu dum yu xoo te bu yu xoo ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb du ko dekk neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wadi ci suuf neetam ku ñu wax yebu sa mu ci suñu biir amna kattan bo xamanteni su jappon bayde itam benn xët la koy xët bayde ga nekk ñaari xaañ nekk deux parti mu nekkoon defe naa ne ñaam ñooñu rek doy nañ comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf xatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni maahum qaala aw tuxibu zalik ya bunay qaala naam bi nga xamante ni yaqub dégg na taq yi nga xamante ni jóge na ci mbokke yusuf yi nee na caa xelam commencé dax yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bàyyi bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonenti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonenti yàlla ishaqa mi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniy wasikum bi taqwallah wa bi xabibi yusuf asalukum billahi in jaa atahimu wa in atisha fasqaw wa qumu alayhi wa la tud'ibuhu wa la taxsilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum bi ngeen gungee ba ci buntu kër gi kàddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadal yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bi ngay wax yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bi bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seen i biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la

ndax nitu yus ko mu nek ku tet ñu tedd jur ko mu tet lo yoon yalla def ci mom ay taal nga ba pare mu tourni di nek jam mu ne sabab bi cause bi liko waral mo di ibrahima mi nga xamanteni may maam yi ndax ibrahima mooy jur ishaq ishaq jur yaquba yaquba jur yusuf kon ibrahima mi nga xamanteni may maam dañu waxoon ne dafa mësa ñëw égypte bi mu ñëwee égypte nekk fa ak ab diir ñu ñu sopp ko bëgg ko lool ndax yeneen tigi mu nekk ak jëmu yàlla bi nekk ci moom ba muy ñibbi nag moom ibrahima keroog nee na ay nit ñu baax ñu biddu àdduna ñoo ko doon gumbi ci yoon bi waaye dox nañ kilomètre yu bari te ormaan ibrahima ak respecté ko ak màggal ko tax na solu ñu woon sax dal ñoo ngi dox ibrahima war ni ay neetam noonu ibrahima def xaw na koo naqari tuuti li tax mu naqari ko mooy ni dafa bëggoon ibrahima ànd ak ñoom dox lu tax ibrahima di war ñoom ci seen bopp ñuy dox kon day mel ni ibrahima mu leen gën donte mu leen gën sax bëggul njëriñ gi feeñ foofu moom mu leen bëgg rek mooy ne ibrahima modeste wàccee boppam ànd ak ñoom dox xam ne itam nit la comme ñoom yàlla woon ko nag ne ko def nga ñu ak waaye dana nattoo ci say sëb koo sopp ci bëgg ko sopp lu ñëpp bëgg ko dana la ko nattoo mu nekk jaam ci dëkk bii nga xamante ni ci nga

lolu nang yusuf ba bu gisul won manam e akiray bi nga xamanteni yalla doxlana ko ci digeunte ma mu may ko te moy digeunte mu jefandiko ndax ci manam bu gisul won kiray bobu kon yusuf da ngay jotti ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis na mo fofu yalla e dimbal na fi jaamu ndax dañ wax ni e bu alquran waxe ni azaniyatu wa thani manam bu jitalé moy ka bu jigen tek ci moy ka bu goor ndax xam na ni jigen fi mu rebe du soy bu itam ni as-sariqu wa as-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak tiacc mu jigen ndax xam na ni itam pouvoir manam doley goor ci tiacc mu upp doley jigen ci tiacc waye itam bu ne ci walu moy mom jigen mo ci upp doley fouf goor motax ñu ni ñaari jigen bu rebe rek du soy ay goor mo meuna rebe fukki am bis bu nek mu soy kon xamne kon ndaw ci fexem mo taxoon yusuf dem ba xawa jeng jim ci mom way topp borom xam xam yi yarante nañu fi am ko yarante bo xamanteni borom xam xam yi yarante nañ ko ci burhan bi nga xamanteni mo tax yusuf jote wol ak ndaw si suñu tane ci abdallah ibn abbas mo ko dafa wax ne bi nga xamanteni yusuf yitte wona ndaw si ne da nga jël jiwmi yaqub defal ko yusuf ne yaqub ñëw daa di jël loxom door ko ci dëngu yusuf nee na bu ko dóoree ci dëngu yusuf nee na ci la bànneex bi yusuf waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax na ne sax doomu yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko yaquba dóoree ci dëng nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom abdallah ibn abbas loolu la wax soo tamee ci al hasan ak al mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku yusuf ba yusuf xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni yaquba dafa tiim yusuf màtt baaraam yi ba yusuf talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy tàllaleen am na sëriñ bi wax Qatada moom daf ne yusuf dafa gis yaquba ne ko yaa yusuf attaqmalu amal as-sufaha wa anta maktubun fi diwani al-anbiya dafa gis yaquba ne ko yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonent yu sell yi yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndox si dabu gisee yooyu nag ci la taw nag guddi bunt ba fexe nu mu rëcc di wastabaqa albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayidaha lada albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim moo ne kon alquran nattali na histoire bi ci nattalin bu mujj ayib waaye daal liñ ci mën a gis ci werante borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon a ko ci mu mel ni nag bu jëfee yusuf mu woon a mucc ci ndaw si lul yàlla moo intervenir mu ko ci ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul surtout nag soo amul wilaaya c'est que ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay bépp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak ngóor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
su fekkente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gën mu ne fitnal sama xet moo di jigéen moo ko tëru

Yani yıkıldığının buntibi. Ne bırak onda olsun. Yoksa bir müdeme ki buntibi ile konuda olsun. Hıç. Hıç ayı bu akabeyim dini. Vahnen ne? Preske de bak hap patiza. Mbubu mu sol. Yoksa bir müdeme bu kubi buntibi. Lan ufek. Just. E bu yukarı. Don dugu sıcı kirli. Ve dayı nyon nyepu ci buntu. Bacı bacı anak onda olsun. Dafne. Dekir ya. Wallo xam ci ko xamanteni dafa naroon ci sa jabar mu jaw xamte li mu gis mooy nga tej ko rek wala nga dum ko dooy metti ndax xol nga ndaw si bëgg ni yus ko mbëgge ko xamanteni du ko dënn yoon yus ko ñu ray xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf na nga xana ñu ray waaye moom dañ ne daal nañ ko tej wala ñu dum ko dooy metti rek waaye moom bëggul woon dënn yoon yus ko ñu ray moom daal waxtu laaj na ba pare tontu laa jëm waaye léegi Youssoufa bi nga xamante dañ ne isaalu tu tuuma ci anam yor li waaj maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dindi tuuma la te Youssoufa soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk qaala liyaawadatni an nafsi Youssoufa ne bee des moom ci boppam moo ma doon sàkk ma daw kon mu mel ni mbir yi lañ waaye mu ne ndeke abasisu nisfa bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn

na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu leen ko def mukk ci lu jaaduwul di leen ci dimbale di ci faraxe di ci def lu baax maanu leen su ngeen meree maanu leen ci bu ngeen kontaane mu ne xorondom bi moo wax loolu yenn ci yàlla Suleyman alayhi salaam toog na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am benn picc boo xamante ni rek mu ngi wër ci barab bi ñu toog Suleyman ne leen waaw xam ngeen picc mi di wër lan lay wax ñu ne ko déedéet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax naan ma assalaamu alayka ayuha al malik wa an nabi a'taaka allahu al karamat wa adharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afraqi summa arji'u ilayk mu ne ko picc mi mu ngi may nuyu di ma ndokkel itam ci taraange gi ma yàlla jox di ma ndokkel itam ci jàppale gi ma yàlla jàppale ci ba noon bu ma dajeel gañe la duma la dugal la ci l'islaam tàggu na ma nee na dafay dem nag seeti ay doomam waaye dana dellu siwaat léegi ni ñëpp di toog di seet ndax li Suleyman wax dëgg la wala déet jékki-jékki rek picc mi dem ba mu demee ba mu yàgg nag ca la dellu siwaat ba mu dellu see nag toog na ci barabu Suleyman ba jikki mu tàggu ko ne ko maa ngi ñibbi Suleyman daal di koy yeew wi mu dem moo tax am na benn picc mu ñuy wax Jàmm Diop mu nekk picc mu rafet Suleyman romb na ko mu sab mu laaj ñi mu àndaloon ne leen ndax xam ngeen li picc mi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne kama tuddi nu tuddaanu mu ne yéen doomu aadama yi maa ngi leen di yëgal ne ni ngeen lebalee yàlla rek noonu la leen di yàlla di fay nit ku nekk na nga lebalee yàlla noonu la la yàlla di fay kon waay ëllëg na ngeen fagaru ba lebal yàlla lu baax ndax wa man yaamal mitqaala daratin xayran yara wa man yaamal mitqaala daratin charran yara kon ci li ñu gis ci jagleeg yonent yàlla Suleyman moo di ne daal yàlla mayoon na ko ci wàllu mantiqu tayr lupp ci wax wala mu sab ko xam na ko yonent yàlla Suleyman dëkkam mas na bekkoor bekkoor bu metti ba nit ñi ñëw ci moom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa boroom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu mu ne nii daal wax dëgg yàlla bekkoor bi metti na moo tax yonent yàlla Suleyman keroog génn na ànd ak nit ñi ànd ak jinne yi bi mu ñëwee ba romb benn xorondom ci peggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi mel ni ku sukk ay óomam tàllal ñaari loxom jëme ko ci kaw asamaan comme ni nit di ñaanee boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana xalqun min xalqika la ginan lana an rizqik fala tuaxizna bi zunubi bani adam wasqina Suleyman déglu ko mu wax ba kàddoom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbatiku ñibbi yàlla dana taw ñu ne ko lu tax yow ñaanuloo defuloo dara ñëw ba ci peggu dëkk bi rek na nanu ñibbi yàlla ji dana taw lan moo ko waral mu ne xorondom bii ma jàkkaarloo noonu doon ko xool moom moo ñaan boromam ba boromam nangu na lim ko ñaan ndax dafa wax yàlla ne ko yow sama borom ñun de say mindeef lanu inna xalqun min xalqika ñun say mindeef lanu la ginan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsëg bu ñu jàppee nag bakkaar bi nga xamante ni doomu aadama yi dëkkoo nañ ko di ko def ñu ngi lay ñaan ci sa yërmande ci sa mbaax yàlla nga ñu may taw mu ne
bima diggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu melni insha Allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddu jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi deppati ko jaamu ko yonati yalla sulayman alayhi salam bis xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba bu dan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit téléphone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tollok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xur wo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen duggu ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nen ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wanene nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekké xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogatte du ko yek sulayman degg wax bi daldi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom beulé ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daldi koy laaj ne ko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muné ko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Sulayman di jogat du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun mune ko xana deglo la yash'urun ji yow jappew mala togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn mune ko jublu ma itam ci wax ji ne sa soldari dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ku ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub mu ne ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbalé lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel yamu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisee li Sulayman am meun nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'idhini mune ko war ma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mune ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawma ko won de mune ko dawa jarahata qalbihi mune ko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondo bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko ndax yalla
dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañaan amulo reuy amulo rambacc ayibi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko nax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam té ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mané ko Suleyman muneko labbayk muneko atadri lima sakhara Allah laka rih muneko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu beug dem ngelaw yobulako tukki bo wara def wer dang koy xey ay minute nga koy daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won na la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la téré nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaruta japp da ngay xol nit ki su fekke yangi tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yeg waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappoon ñep gis neen na ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daal di muñ daal di yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax nag mu daal di dellu nag santaat boroomam daal di wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis ne ne yonent yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamante ni kenn mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni mën nañ ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne leen doplo mu nek ay pouvoir yu doy waar lañuy am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yépp yalla tagatalon na ko Suleyman mi mu leen di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokkon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Sulayman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Sulayman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni wa laqad fatanna Sulayman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Sulayman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci chezam bam don tok waye amna ay israiliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Sulayman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Sulayman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Sulayman jinne yi nekkon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donnu Sulayman kérok Sulayman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Sulayman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Sulayman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Sulayman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Sulayman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

bi len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñuy atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci kaw suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol ñamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjota wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nan sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposé li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaadul ndaw si laajte ne den waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ku rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposé na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bi ma len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse ray julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabay ndax nit ki bu nané sangara rek takali ko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reuy la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukkole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenente yalla Idris ben nit la wante li ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñoom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grat yu reuy ci yalla nax wax nañ ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yéeg ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yeggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xam ne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala.